0: Yad siya wa ee.
1: Ifakaruo mai. Marunga I te iarere ko tahirau ira katsi iwa.
0: Te reo irirangi o te a siya wa toa.